Hei la huya ali ang yako. Iko na liyo yako galalome. Dala no vili ko na cho ja puyo. No chide kiga ka vili ko le. Nga pa nga eyo. Hime vijo. Le, ja e. Opa o ita. Upi ga vito ko yo.

Tieta, du shang wa sai tiem ren, mong dan ding, shash gu nani, kui min go, gatiasa goi ai, krung sap yo jai em sha, grow ta grow, lo chat wang ai tiem ren, tu jia min su, ngu ai, ten krem sha ni, po ai, manam jirop ni, ta don ai japan go yu yang. Daning yi nam da jong da dien ta yi nan go mong dan ge da ta manam zhe dao ge di em sha japan grao lo ai sha ren a ai dai go da li kui min go sngit ya tie sngit ya le ta die sang a da em sha japan go mong dan ding na na ba le ngai tie na ba le khong go ang lu nga ai nan ta do nai japan go yu yang king le khong ye khun mong a ning mi wa mong gong pan pa zhi lam tie xiang ai sum gam lam ta tam la lu ai shang gum pro japan go yen ge di kun ri ma za wan le khong xie mong a mon ma li dun na le bao na japan ta gra wa zo jan lu nga ai dai rai shuai shi ning ta tam za na ma za ge thong ma za ro jat lu nga ai